0: torí àwọn nǹkan tí ọlọ́run fẹ́ ṣe lónìí ó yàtọ̀ púpọ̀. Ó dẹ̀ fẹ́ ká lo èdè kan ṣoṣo kí gbogbo wa pátápátá ká dẹ̀ gbàdúrà bí ẹni tí ò gbàdúrà rí. Inú mi dùn fún gbogbo àwọn ènìyàn tọ́lọ́run ti lò ìyanu ńlá ni. Mo gbàdúrà nítorí pé ìwọ náà wà ń bí ìlú ni o ò ní rin àárín nà.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Bagbara ba de iko lo yo pada bi agbara ba de ona to di ola bi agbara ba de ohun to ku ninu aye wa yo ji ninu we Johanu ni ori keji de logun eni ti o kan ya ma ba mi ka pele pele a fe wu awon akansi oro ko kan to wa nbe lati ese ikerin le ti bere nitori na bi Jesu Oluwa ti mo gbogbo nkan ti nbo wa baun ta le nwa ibere akoko niyan o ta le nwa toro ohun mo wi pe ohun ni won nwa lati doju ogun ko lati yeye re lati so fun pe oto eni je npe lomo Olorun tabi alagbara sugbon o nitori pe ina yen be nbe agbara yen be nbe ase yen be nbe oruko yen be nbe oki yen be nbe o le fi enu ara re so confidentially pe ta le nwa yes won da lohun pe Jesu ti Nazareth ni o wi fun won pe emi ni yi aha eni ti o fi han o pelu won order meji o emi ni yi e mo fe ke ma tele mi ka lo yes won bi seyin won subulu le yes o to bi won lere le keta yes o to bi

0: ga mona dada o ibita lo kanye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon apori ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes ko si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun o ni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo si glet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweta ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lo won je ta na lo won je ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni e ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo mo ri to le meji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu go kan peto lari jemi o baba oni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gba bi nte je bi ti mo lo niyan e gba bi nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa gbe laye won biire ke ni bori jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya jo gbe o lele ile oba de Jesus re ti kun ni mo ma bi ale re o se pataki e je to kore le kan si agbara wa
1: we are listening to apostolic flame radio reaching the world with the message of Christ.

0: lawalawa baye.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Nitori orun ti si e pe oruko Jesu ko le agbara ti o gba mi patapata lowo ogun aye tori aye ogun ogun laye anagbara lo le gbe nu aye yi to le fo oro ri nbe oluwa kun mi fun agbara ki an ma ba beere pe mo Jesu re wa oluwa ro mi lagbara agbara to n gori awon akan eniyan agbara to n gori awon ajeni fe ni agbara to n gori ota ikoko to so mo ni bi isan orun olorun ro mi lagbara la adua oya oya oya oya oya ebere agbara ebere agbara sa ebere agbara mo ebere agbara sa ebere agbara mo oyo yo yo yo yo eyanu yin eyanu yin eyanu yin eyanu yin eyanu yin oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara oluwa ro mi lagbara esoro esoro esoro esoro esoro esoro ojo agbara loni ojo agbara loni ojo agbara loni ojo agbara loni arabiya na maru bi santa roba santa kaura santa i yahuria sakawli bida badawna da buda santa nika santa ja yoru madabiyaka yahana taburi ayana bara wakahunita sadaini ba we yahuri saidaka nadanda bida binisko fajida santalia yes alarudeo alarudeo alarudeo efulaye efulaye efulaye wahina taori sida bidahana makubi diskafa taizi ndaku na mbori yaba yakaina matabi diskafa jina satakaika bura saidaka yes atisio orone torire asi orun nitori re iwo mama yen iwo dadi yen asi orun nitori re babara babara babara babara babara today is your day this time is for you open your mouth open your mouth open your mouth yes robi kapi ana marubi sakana matauni miskaida bina santaria kazanda ja yes abaradeo abaradeo afa fi ku ebun re yen olorun fe dana to ga sinu ebun re won ma ma olode nigeria a fi ebun re fa osoke sugba agbara re yo to open your mouth yes aha ma barabade alakala oni le se lori e alakala oni le se lori omo re o si yanu o ku se judi e anda ebun pada yes anda ebun pada ebun emi olorun enenen ata didina da buna mata waka bina taruwa sanda dihana kaburi sita sida kabura sana ja yes odeo olorun ayo aposteli babalala odeo oni bije eyan meji ta meta ba wa nibe lo won wa laarin won odeo yes e fi okan kan gba agbara olorun egba egba egba egba egba yes in daruba satambodi ako juduna daratus kafadina baruba satanika daya balakabura satakana bakunis kanaja yes orosote o si nworan o ye ko gbadu akaso re otutu nitori ina ka fe wo abe aso re o fe so de lomiran o fe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi ataya atom oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yay nara o number 2 this kafa oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yes aina taruba saraka oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara abara de o iye meji oje ogba ta ba iku o nbi ta ye re o yi pada tori won o bere to mu bo ni atanda o se nge won ma bere nkan to mu bo pe lati je edogun what are you doing kilo n se lati je edogun kilo mu bo eh agbara de sa agbara de sa agbara de sa agbara de sa agbara de sa ti oluwa ni agbara eyan gbodo de ipade to olorun lagbara ko mo magbara lo le ibi itedu agbara lo wa yi e beere agbara e beere o ku seju die sa Yes. Aha.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Olua wa.